0: con anili macarango, ya per con lae, anili macarango. Wabae kudianisi wewa,
1: more,
0: ine kakachalo, wabae kudianisi wewa,
1: morize,
0: nobile, wabae kudianisi wewa,
1: kisumu,
0: wakyo, nobile.

0: Linda. Yebisa bango va sauter les wala ngai. Mananditi. Ali babo mongala libanga kokatete.
1: Kobela nanga ye.
0: Oya.
1: Fetima bibi.
0: Waka waka.